0: na njohi ĩno bĩkĩroka ĩgathondekwo wega na ĩgekĩrwo cuba-inĩ. Kwoguo angĩkorwo we ũnyuaga njohi mũthemba wĩtagwo Kamau, ũragũra njohi ĩyo na ũkamĩgũra supermarket, ũyũ ũragũra njohi njega, na nĩ kũraigua andũ makĩgĩa mathĩna. Ũkaigua mũndũ nĩ anyua njohi, na nĩ mũndũ ũtakĩnyuaga macohi moru, ona nĩ njohi ũragũra 10,000 na wamĩgũra handũ hega supermarket kana mũkawa-inĩ wa goro. Andũ arĩa marutaga wĩra ũyũ wa kũrora indo na ũkinyanĩru wa indo, andũ acio metagwo KEBS, na he rũhonge rwĩtagwo rwa Anti-Counterfeit Agency. Wa matangi ndarĩ akorwo atĩ no ũroraga KEBS kana nĩ araheirwo wĩra wa KEBS. KEBS ĩ rungu rwake. Ndarĩ akorwo no ũroraga rũhonge rũrĩa rwĩtagwo rwa Anti-Counterfeit Agency. Rĩu nĩruo rũbatiĩ gũkorwo rũkĩrora njohi ĩrĩa ĩrathondekwo nĩ iganda kana nĩ ĩkinyanĩire. No somehow tũrerwo atĩ thĩna ũcio nĩ wa matangi. Ona maheni nĩ mendaga rĩrĩ
1: hakiri
0: nini. Atĩ thĩna ũcio wothe nĩ wa matangi. Thĩna ũngĩ nĩ njohi cia ivango. Na njohi cia ivango by the way itinyuagĩrwo ba. Thĩna ũrĩa mũnene mũno wa njohi cia ivango cinyuagĩrwo mĩtitũ-inĩ, ikanyuĩrwo njũĩ-inĩ, ta rĩu kũrĩa makwa ciarugagĩrwo rũĩ-inĩ. Thĩna mũnene mũno nĩ njohi ici irakuo na tũmĩnyore. Ũguo ona ta rĩu na gwitũ rĩ, ciokaga ikĩrekagio na nduthi. Hega tũthi gokaga ũguo kahũra rap.
1: Takamĩra.
0: Na andũ nĩ moĩ harĩa karehaga. No ũcio naguo nĩ wĩra wa borithi. Borithi nĩo mabatiĩ gũkorwo makĩethera na njohi ta ici. No bado, kana wa matangi nĩ aheirwo rũhonge rwa borithi.
1: Kani ya kirugira.
0: Aya keto kero matagi ndo mwe. Wa matagi we oroboye KEBS. Nyora hetia ne kwaga komerora. Oroboye Anti-Counterfeit Agency. Nyora hetia ne kwaga komerora. Ido isho gwesia no anero ne thirikari nene. Ucoka wa matagi to nyora kiheiro wira koroboya forithi. No me mwene wa forithi. Okeroboye forithi.
1: Na matagi na recruitment ya forithi muthe.
0: Todo agikono mwene wa forithi ri. Ona.
1: Au miratene ri.
0: Akireke ugava na tani agathia kiandike
1: forithi.
0: Todo agikoma. Na wale kia ugava na ri. Wabi otengere KEBS. Na tojo hi umenye idu sio dene fake. Ginya waya zia ditima nyige. Inu waya zia ditima nyige tole dene fake.
1: Aya.
0: No.
1: Kaya vururiyo atiri kido kutu kuna fake.
0: Vururiyo kutiri kido kutari fake.
1: Omuze atui kameme kama.
0: Kameme ni kama. No idu nyige. Kwaja nide igu. Ginya dawa.
1: Yes.
0: By the way ginya dawa. Eni.
1: Dawa buko sawa
0: ginya. Ando marakede zio ginya soka.
1: Furuli ni
0: yodhi. Ido fake de nyike mono. Kogu wa matagi ya liki ya kia buhuli. Agitengere na hafu.
1: Yes.
0: Akemoleke ido isi siyode. Ile dio fake. Kedu yodhi yu kile dagio fake.
1: No wa matagi.
0: Ona toigo ido ile dio galisa. Turi uragi wa matagi.
1: Niki ala koma.
0: Kogu ale male dagotu wa dhena ne wa keri. Nitu wake moshoki ya na musim.
1: Yes.
0: Mutikaiwe katu wake moigata mono. Anyway, katu diyo moho ino wa. Na Fahari Homes. Aya ne ademedeti megoda na makedi ya megoda. Ihida iraya Fahari Homes. Makoro na kaudo kamwanya. Na kakani kaudo kafata muno. Makwiranga wale ha deposit. We no wabiririe wakambo siye waku. O no wabiririe wikara mogoda ina waku. O kiri haka keage yaku. Kaudo kakamala ya danigeza. Ume nyoba ine ago koboro. Todo nyoba yago koboro. O no kiri hami ya kamaga na meri. Nyoba yodega tuika yaku.
1: Yes.
0: Noru haha. O kiri haka mogoda. Mogodo siye wali kia kuli haide doga tuika waku. Kogo kakani kogaudo kari ya maria kanigeza. Makohodiri Juja Farm, wakole deliyo kuma giri magana mana 95, ginyagia 1.3 million, ni mita magana mere kuma farafara ya arami. Mena abroti siya 50 by 100 kithiyoko, ole deliyo giri gana di mwenea 35, ni dagika imiro gwetano tuge ina kuma Thika Smart City, kodu kwena red soil, na kodu kwena mai, kamakis oro haha. Mena abroti siya 50 by 80, isinasyo ole deliyo shirigi milio, ni mwetruma igiri negated estate, mita magana mere kuma farafara ya itago ya rainbow, adore moe haa kamakis na fada ya rinpo ni maraha menya goko guothe ni kodo ogevie wanyo mogoda ona ni kodo ukule hao depositi nini maodo masyo magi moke marumere ili okahora eno naba ya adhimu.
1: Yes, na nomo neginya WhatsApp na 0714 323232 0714 32 32.
0: Haya odo gini tuwa kwa otuiga vegi ya KCB ni kuhuthia ila ahuthia maodo ni kahuthia maodo na ajira nene muno atino hote kuliha leumalihi makuma magoti makeri directly kuma app ya KCB.
1: Yes.
0: nginyagia kuria gwa kiari imwe kwemwe ukihuthira KCB app kana ukihinya *522#
2: we murimi ndani urenda kugetha na ihenya kugetha magetha maingi ona kana ni urenda bebe ciina chama kaboni ya Western Seed ni kurumbuyitie wibange na wambiririe kuhanda mbegu cia Western Seeds gutanaura gutaukirwo maingi megie mbegu cia Western Seeds ikaroha hamitaboini ya kameme

0: Haya, rĩu twambĩrĩrie na ciũria na nĩ nyingĩ mũno twamũkĩrĩte na tũtarĩ twaingĩra ciũria. Mũthuri ũcio wĩtagwo Gaithumari.
1: Chairman.
0: Nĩ oigĩte nĩ ekũndehera Ngoima. Na akiuga o ũguo tu ũtana na acokire andehera Ngoima ĩcuhĩtie kĩmengemenge.
1: Nĩ njega, nĩ njega. Ĩrĩ gũkinya rĩ?
0: Ĩyo
1: nĩ kuga mũthuri nĩ eranĩra ũndũ aingĩ. Tondũ nĩ kũririkana njĩire atĩrĩrĩ, mwĩre mũthuri ũcio nĩ ateithagia rũrĩrĩ mũno. Ngoima yakwa nĩ ndĩrehona ĩtarĩ ya gĩtũmi. Na rĩnginyu rĩu.
0: Ndĩkĩrĩ haha nja rĩu.
1: Yohetwo haha. Nĩkĩ kĩngĩgiria tiganĩrĩ ndĩrathiĩ mĩhang'o ĩngĩ tũngĩamba kũrĩa ĩyo.
0: Tũtingĩagĩthiĩ
1: ũrĩte nĩ ndĩte
0: ngĩ kũu agĩithĩke mũno na Ngai amũtũrĩrie wenda ũcio.
1: Nanakwĩra nĩ ciamani wa national
0: ũguo. Kwoguo tigĩtĩyo
1: tharuti ũkahũra ya mwena ũrĩkũ?
0: Tigĩtĩyo kĩnene mũno. Haya, tũrie ciũria na ciũria nĩ nyingĩ.
1: Nĩguo.
0: Na tũrambĩrĩria na kĩũria gĩkĩ. Mũndũ nyandĩkĩire aroiga atĩrĩrĩ, iganjo rĩao nĩ kuga mũgũnda harĩa nyũmba ya nyina kana ithe harĩa yarĩ
1: nĩguo
0: handũ hau hekwendio. No nĩ ta hatendaga hendio
1: nĩguo,
0: tondũ ithe nĩ oigĩte atĩrĩrĩ, haha nĩho hĩndĩ ciothe marĩrehagĩrwo rũracio kana nĩho arĩrutagĩrwo wĩra ũyũ wa gũkĩamũkĩra indo. No rĩu nĩ tuge ona nĩ ta mũgũnda ũyũ nĩ wakĩendio, iganjo rĩrĩa rĩrarĩrĩa ithe nĩ rĩendio, gũgũthiĩ atĩa kũndũ gũkũ?
1: Ona mĩbango ĩyo mũthuri ũcio nĩ augĩte atĩ ciana citũ rĩ cirĩendagia niĩ ingĩkorwo itarĩ ho iganjo rĩrĩa rĩakwa rĩ no mokage kũracĩrio haha mũgũnda ĩgacoka ĩgatũrwo. Yatũrwo ũkaigua ũyũ wathiĩ na mũthuri ũrĩa mũnini angĩ akorwo mathiĩ mwena ũyũ ũngĩ na gĩthaka gĩkĩ gĩathiĩ ũguo rĩ gĩacoka anake o mũnyinyi akĩhurũke. Ahurũke ningĩ gĩthaka gĩkĩ gĩatigĩrwo kĩmwana gĩake nakĩo kĩmwana kĩendie. Rĩu aya magatuĩka ta matarĩ na handũ mangĩkĩrehe. Ũguo tiguo mũtaratara ũhana wa Gĩkũyũ. Twamba kũrania atĩrĩrĩ, no uma aracĩrio nĩ mũndũ uma nĩ iganjo rĩo rĩenyewe riuma rĩracĩrio ĩ nĩ iganjo rĩo rĩenyewe riuma rĩreherwo indo kana nĩ andũ acio a mũhĩrĩga ũcio mauma mareherwo indo? Tũkauga nĩ andũ mauma mareherwo indo a mũhĩrĩga ũyũ. Na angĩkorwo nĩ andũ mauma mareherwo indo rĩ, mauma mareherwo matongoirio no? Matongoirio nĩ baba wao na nyina wao na nyũmba yao na mũhĩrĩga wao. Koguo nakorwo mũgũnda ũcio no gũtuĩke nĩ gũkwenjwo demu nĩ thirikari. Ndwĩ demu ona ndĩkuoya hau rauga haiki ĩkuoya wothe ona no yoyanĩrie nginya wa neighbor. Rĩu nĩ kuga mũciĩ ũcio tũtingiuga atĩ gũtikaracio tondũ atĩ demu nĩ yenjirwo kũu na mũgũnda ũkĩoywo na ũkĩoywo nginya ũcio marigainie. Ũcio mũgũnda nĩ ũkuoywo, nĩ kuga rũracio no rũrĩũkaga kũracio tondũ rũkaga kũracĩrio andũ. Nĩ njamanĩtie na niĩ na andũ mena mathĩna maingĩ mũno. Mũndũ akiuga rĩu rĩ gwitũ tũgwĩka atĩa na mũgũnda ũrĩa warĩ wa baba nĩ wendirio na rĩu gũtiĩ kũndũ? Nĩ kuga tũtikũracia? Aca, nyũmba ĩno no ĩkũracĩrio tondũ andũ marĩkia kwamũkĩra rĩ, Mũgĩkũyũ aragia akauga mũndũ athamaga na magongona make. Gũtiĩ mũndũ ũthamaga agatiga magongona kando agathiĩ gwetha mangĩ. Mũndũ athamaga na magongona make, akorwo nĩ mũtumia na mũthuri, mathamaga na nyũmba, mathamaga na mwaki, mathamaga na ndarwa na magathama na indo ingĩ ta mũkuha na magathama na indo ta nyamũga na gĩcinga kĩa mwaki na mũgitio wa nyũmba. Nĩgetha andũ acio marĩkia gũthama rĩ, hau mathiĩ nĩ kĩgongona o kĩrĩa matwara ho. Koguo hau mathire rĩ mathiĩ na kĩgongona, koguo indo ingĩũka rĩ no magũciamũkĩra na magwĩte ciugo ici, indo ici nĩ twaciamũkĩra na nĩ cia kinya. Rĩu nĩ ũkoraga scenario ĩngĩ ya thĩna ũngĩ atĩ mũndũ ũrĩa uma mũthuri mwene mũciĩ rĩ nĩ ahurũka. No mĩrore mũno tondũ nĩ nditũ mũno na andũ aingĩ me thĩna-inĩ ũyũ, na no nyende arĩa mekaga ũguo manyite. Mũthuri aciarĩte kĩhĩ kĩmwe, ihĩ igĩrĩ. Mũthuri aciara ihĩ igĩrĩ we agacoka akahurũka. Arĩkia kũhurũka iganjo ona rĩtikĩrĩ ona igae mũgũnda noguo. Ũguo mũthuri ũmwe mwanake ũmwe agaka rĩngĩ hau kana hau kĩanda. No makahĩtania na mũirĩtu ũyũ ũroka kũracĩrio. Ũguo mũirĩtu ũyũ ũroka kũracĩrio matiguanaga na mũrũ wa nyina na mũthuri nĩ akuire. Koguo gĩthaka gĩkĩ gwatuĩka atĩ rĩu tondũ indo nĩ ciuma ciũke rĩ, mwanake ũrĩa mũkũrũ wao akauga gũkũ tondũ nĩ twamenanire indo ciake ndakarehe gũkũ, nĩ athiĩ nacio atware kũrĩa gũtwara. Ũgakora rĩu andũ othe nĩ mamaka na mauga ona matigo kiracia ati muthuri ucio murwanyina no nginya athaithwo nigetha itho oe uguo murwanyina okadaika nini aharari akera karithia odaika nini echiria kurika uruga kwagirire gwiko na hinda na vivo na kuheo mbeca cia kunywa johi arendaga angana mwanara twaraga cukuru ndateithio akera karithia na akauga guku gutire mundu kare kindu kwanja ngania ndakarehe kindu guku na dauga digete kila na itiga kinya guku ni magwete kya no nginya makajetha nditirenda kumiriria ndo ara mathina kanitio gona mirwa nyine eno ino ya gotholeka githemba giki ati twabe tunyite ona rire tukeheria mundu umwe ta mundu ri tunyite mundu ta ruriri ri ata muhiriga ri ni tukahuthirwo ni wira uyu na riu aria mena guya ndi maheo rume ati baba ajiarire tu ajiarire muiretu uyu e wiki anyitanire na nyumba yao na muhiriga wao kugo na wale magiciara mwanake manyitanire na nyumba yao na muhiriga wao kugo ti mundu uroka kureherwo indo ni muhiriga uroka kureherwo indo kiria we ureka no kuoya uroya ungiona ndukuera thongu indo ici we mwanake wauga ni magwitikia ri we uge bi undu kuoya ri ndugathaithwo ni ora ndingenda thaithwo ndakagerie kuthaithwo kiugo no kuga ni turenda guka kurehe indo cia vava iria ciatigarite kala uguo nigela alehe miario aloiga muru wanyina uyu twete tari we waciarire muiretu uyu kana tari waciarire mutimio ati auge itikurehwo ni twaigua no ni tumenye nyumba ino ingi ni werigitwo ni wira wao muhiriga ucio wao wothe wethe giikaro kimwe thiini wa mugunda ucio wao ti uyu wa mundu uyu warega tutigo kienda mbara ni tuthie kwa mundu ucio ungi wa muhiriga wao tuikare thi kuu ona korwo ni giikaro gikubangwo nyumba tiyo ikoragwo na cira harĩa hangĩ tũkũheo giikaro tuikare toto nginya tũherwo nyumba no nginya tũkorwo nyumba rĩ wa mbere ngwĩre gatonye ũthoni wambagĩrwo nyumba na ndwambagĩrwo nja wambagĩrwo nyumba na ũthoni ũragagĩrwo nja maũndũ macio merĩ andũ makũrane hĩndĩ ĩrĩa mũroraga ũthoni tigai gũthi kũingĩra nyumba ikaiga thiĩ irungu rwa mũtĩ no rĩrĩa mũramba thiĩ nyũmba koguo nĩ tũheo nyũmba ĩmwe gĩikaro gĩkĩ na gĩikaro kĩu twaheo nyũmba tũtinaheo nyũmba ĩyo yocio twaheo nyũmba ya gũtũma tũikare nyũmba o tera tũngĩikarire ya baba koguo nyũmba ĩno twathiĩ twaikara rĩ tũkũrongoreria tũrĩ gĩikaro gĩkĩ kĩa mũhĩrĩga ũyũ na tũrĩ gĩikaro gĩkĩ kĩa baba wa mũirĩtu ũyũ ũrendio tondũ akĩrĩ mwana wa mũhĩrĩga ũyũ na tĩri ũyũ nĩ wa mũhĩrĩga wothe gũtirĩ gatĩri tĩri kuma kona nginya kona ũkoragwo ũrĩ ũmwe wa mũhĩrĩga ũmwe koguo tũngĩikara itherero kana rũgongo ona gwa ithe mũkũrũ kana gwa ithe mũnyinyi nĩ atige kuoya ithe mũnyinyi ũcio kana ithe mũkũrũ atĩ ndingĩtĩkĩra mwambe gĩikaro gwakwa atĩ niĩ mũrũ wa maitũ guo ahota gũka kũnuma atĩ nĩ ndĩroire indo akiugaga indo icio itinakinya rĩu nĩ cioywo na ihũthĩrwo nĩ mũhĩrĩga ũyũ mwanake ũrĩa waugire ndakoe ndagatindi agĩũka gũtanga andũ agĩũka kũrũthĩrĩria hau kĩhingo-inĩ na akorwo nĩ arĩ gakari tondũ andũ arĩa marĩ tũkari nĩ mananaga mũno na rĩngĩ nĩ kabikabu rĩngĩ nĩ kabikabu gakua thara ũguo akahĩtũkĩra rĩu agakehũrithia ti nĩgetha rĩu amũdistract amũthumbũre matũ nĩgetha mũigwete ta kũrĩ ũndũ aroiga ĩta mũkambe kũragio kayoka nĩ gũkoka nĩ ithu akorete ono kamutigo kire giikaro giki muthie na mbere ni endie ciana ciake ni oe indo cia ciana ciake ni auge indo cia ciana ciake itigoka gutie muru ramuringiriria no muiretu ta riu ndihuthire gwitu airetu ari othe maciaranirwo na wacira wa kiboi nie ndingituika na bavumenye ndakiriho kungituika indo ni igoka ni makungora na mangingora ni ngumetera avava munyinyi nigetha marie nao uguo ni ratini ndireto ngiara mbere to nie ni ciana ciakwa nicio batie gwi totola nacio aya ni ababa na andu ababa ona ni ndire mundu ungiretie njiare ngakendiao kugu ni batie kureka airitu ababa ndeke ababa mukuru na ababa munyinyi moke guku moe indo ciao na marire me muhiriga kugu mwitotoro ucio uretwo ni andu aya ati ndauga guku itigoka ndauga ona hatari ni jamani tie nomwe waugete nie ndigoka nyere tondu nyere ni kuonania andu acio angeo ni ni mukuru na ndagurire mugunda na nyukie ati rĩu tondũ nĩ agũrire mũgũnda na nyukie rĩ atĩ na agĩaka nyũmba ya ihiga rĩ na nĩwe mũkũrũ rĩ angĩrwo macemanie mũciĩ ũyũ na nĩguo rĩ na andũ arĩa aingĩ rĩ ĩtondũ gũkora buratha ciake ciothe irĩ gũkũ irĩa nyingĩ ababa mũnyinyi me gũkũ we akauga mũtangĩũka gwakwa nyanyu kie kama kuda daguli ya gaswiti watari leo ni digoka ni atige
0: okay.
1: Ni atige woko kwenye ado ige mono maku wa mokela ado ni kwa maga ila na kuligo nilaiti chiao muherega diyo muherega kani semi na oleto weruwa muherega kutile modu mwene kwe muherega zina wanyoba
0: wanyo hinya wagu
1: wanyo hinya wagu nana maku igua kilipu eno mele achi yake ate muherega ndio hudhile ili ya muno na ne wagiri hoti na hinya wale kereria mwile tuatule kukua ulaga na wamenye chia kakua yo kwaja oyo alohetia liunige ya kue emu anake yowagu wete atitika oke alohetia kue lewe igu wake kukiru na wamenye mulu wa maitoni atikete kerumi akigua na itikano yu wako na mudurole ugidhi ati ni kerumi le mwanake yoyo na mwanake yoyo na tiwa ithe woyo kuko mwanake amenye tiwe ithe wa mwale wanyina
0: okay.
1: Noni ya kwe agira ithe no agiraga daga tindia kinikiri
0: yoyo
1: daga dhaigo
0: aya dhareke jorie tu todoneke ulea kirolio mwile tu ito wake korwo ana hikio ni ndurire gogo thiate haha na nemaraki ugatiriri tutakuja ni togo kamusii
1: twalageria ndo ito tokera muile tu ito atiriri no na ndurire icho wathie ko hikio nicio ni gute twagute donoka gutuongerera we wathie gutoruta ruta idhavu li ito tuke kwa tu mamiri yonye mwere mwire tu ito ume kekoyo ini ahikero lede inelo ogele kekoyo neko nyiha tuwa nyiha kogo kekoyo neke uga kuhikia mwire tu ito kwa hindi ya mwire tu ito kwa dolele idhwe neko tatuate na nikio kia tahaga ayiretu nikio kia tahaga ayiretu waka vikire hego uko nikeza kio gerele lorele getika kuruta luta haya nituwa kekwedi ya toto tihota kuko gidi ya toto zaisho kutengela ikoti ni na maudu maigiona no tuweze lenya mwile hoi letu wa guni ito guni doi guni lecho nilo nekala hizi muno guni anga itilaka tena ni kwaka kaka guni muno liwo kipa tila guni nonda ika igiri echo neke haya niji
0: no todi ta kena negative ethnicity
1: nda yone
0: ya tenitwe kauka vira
1: one lu nyamu yo na nyamu yi todo la ikwa guni jiri ile no one ginya chokita na gari dia menya iruta maguta ko haya mwire tu ole dio ndurire ina tana tule herangu ni ri ni dio tu utigala na abe ofi no to no athi ri umenye utigirire ni twakwendia ole awagire kwendia ogikuyu ini to ndugo ni gutwagirire to choke to kule ki na wathi utige gutuhura kirathi mu cha guturia ciuria ku wathi ndurire ini ri tiga guturagia ciuria nyingi atiriri riu kana gaka ka mbere ri daga tuile na mudhuri wako ugete anga tutige kete ile uje kete ukurio achio to ne odire kurio ivi twale kania na yale na idoli twale kia kwe ido jio de ginya buri ya mucho tuli ya nireri ni tukurekia no tutina kurekia ni gukwe ni kwenda oguo twele ke to ndo we ni ukalalanirie na ivi na wathie na ku no wathie ndugatugurage thimu ugituragia ati ndirenda kuhoya irua
0: akio ni kwenda gukahau na neto gukahau to tabotinga nini tare hinde no mokari makiuga ni megutwara indo ri nie ndeithe wa muiretu ri ndigetire athuri
1: aithe munyinyi
0: aithe na muthuri murata ona nigetha makingethanire na ri
1: yo metagwa murora
0: nigetha tugieterere ageni ule ni tuke kore ya li ona kore ya thiri ona matiruaga dwele uti dole siwa ikeruaga
1: da chokile kumenya le nyike tolumwe
0: ee nyike
1: da chokile kumenya vini wa Kenya kwe dole le ije italuaga tolumwe na iti oyo ichi ije diyo kano dole giri hali ile chwe kaine muno italuaga no kule ije nyike oku kutaluaga
0: sikile ili uko
1: iji geni odo wako kila iti agia muno li
0: ona adhogwa ike
1: na matimenya kato luaga matina genaga
0: niyo
1: la drama kile muno
0: matia da gogo maiga matigwete kira mabodo mazio atene kwa naga mwere haya leule tuke yora ni magi uka oyo ne mati ona mata no ko ni mage sagoro ai omwei ogokiaria riwo na ne drak manya
1: kuri akihana
0: ri
1: ari obothe
0: akiri obothe ri eguka guikara kongethane na thuri ari ajitire ka guguthi ati haha
1: tutiko moita kio tutionete Je tuti donio. Toko moita muthuri tondu okana uria na tunyite oguo na tuge muchi wa muthuri wathalagwo no muthuri na wakihi wathalagwo no kihi kogo na dayo lady boya ko yuga ati mujyo wa muthuri ndwathanaguo mujyo wa muru ndwathanaguo ni kihi naguo wa kihi ndwathanaguo ni muru ugo ndukure kole oke ogu hana hana tukaga uko uri ri oke ikare mweno ya turore na turi ciuria tukwenda ati ritukumwira no tukimwira ri tutiko kotu kemota rodo ugin tukia mokire idu siya keidhe na shijio na tukumotarile kiri atari
0: na tukumotarile na ole idhue tuedagia
1: idhue
0: ok
1: idhue na tutikumotarile ido ati tomoho dhelie tukumwela chiyo the na tuludalai kwa kikuyo kumweli kala ona kiyo dheli nivela wake kuhoya guwako edhe ya duwa gara maalu lili lulu luito maraigu wa gekoyo oke na wa maho ete guwako na maho ete kanua na matu na maitho anga maitho ni agutigelio nondo mage okeo la mothe nigeza mokari matu ala gelia magatikoma kemuta alenia to hizi tutile ala gia tukita uraka nigeza ala matuweke ni oma uma alia ule atuweke motonyo wao wako maalili ni nigeza tuote kuigwitha nia
0: okay.
1: Ugo tuweti ya joi ya mwanaati nali
0: wena kulie
1: oyo akamenya ko akuruta
0: oh oyo leo
1: makali analia na tuli matili taga mali groove emwe ile tutiliwaga oyo no amuhiriga oli ku tuliugaga ni rulire rulia ruwa mwenolia tulederia kogo ni ruo ruguka na indo iria
0: okay
1: leo ogirorora na muthembo cio ri ni kula bira ni gutuhuthira no muyetu witu athie na kuo ri umenye no ali batara cioria atiriure tondu jiguwa gwito ni marua gari
0: okay kwa jentu ke hau riu
1: tojiguwa gwito ni mahoyaga irua makirua ri no menye kio kihinda kira turorete tojiguwa ni maruaga na makahoya irua ri uyu wakwa ahurage thimu uyu wakwa jike atia ndia maoretie ndia igwa ta mataranyitai gwenda tu lucire cio ndagatuurie ni ori andu acio menao tondu acio nio mangicokia kiria kiwera tondu wa mathurire
0: na thina tondu ariri iruali rikoya kwa mama we wa mwana
1: ole hoya gune
0: gikuyo ine gikuyo ine koguo ri umwiritu ri abitu ri de hoya guku guku gutire mama we guku ni ithe
1: tondu mwana ni guo
0: guku ni ithe guku ndari ukagu kugwitu kuhoya irua
1: nake ndari ukagwitu guturia tondu naguo cio ti unduire wa mwana ri na mwana ri ni wa ruriri ru
0: okay
1: nona taru ali ruriri ruriho rurithagia twana tunini dalini vio ate kiuga kaume thibitari gathio thiku cigana na gakarua he ruriri rwiho thiini wa Kenya na ndiwe ni cigana no ningi wirwo mwa kala ga kola kali prima le gaturaga uguo gekorire uguo kala ga kali idiria gukana ne nyina ni uigua gichoka gukwira atiriri inyina tondu mana giuka kanjira nie ndahikirio ni ruriri ru na ruria twana turuga twi tunini na riu ni ndagiuka gukiendaga ukinjire uria aga kithie ukihoya irua riu ri wambe menye ruriri rura rurithagia twana turi tunini ri ithuĩ tutingiaria uhoro wao tondu mwana ucio ti witu ni wa andu aria we ukiri witu no ni tukuneanire twarigia na mburi we nawe wagithie na kuria we ukuiganira uguo uguo mwekire mutahoete ri mutikurio tondu mwana ti waku we na mwana ti witu gikuyu ni mwana ni wa muthuri uria ugithie tukuiganira uguo ciuria nocio ndeuga ciagiire kunyiha na angikorwo nurenda gutuuragia ri ikara gwitu nigetha wike ta ithue akorwo athie ruriri-ini rungi ri ikatao
0: ikatao reke njoke tũrĩ o haha rũrĩrĩ-inĩ na ndĩ oigũgũ tondũ rĩu airĩtu aitũ nĩ makĩhikire o kũndũ kũingĩ
1: ĩ na ndiũĩ kana makoo monete hau ndĩraria
0: nĩ handũ very technical mũirĩtu ũyũ rĩ nĩ akĩhikĩte gũkũ ĩ na matiruaga na nĩ magĩcoka nĩ matigana tondũ thikũ ici ona tũngĩkĩigua mwana witũ nĩ egũkĩũragĩrwo kũrĩa agĩthire rĩ rĩu no tũkĩmwĩre gĩcoke mũciĩ ndũgũkĩũragĩrwo ũgeni-inĩ atĩ tugage nĩ wathire nĩ acoka na acoka na imwana ndaihuĩ ciabiti o mũgwanja inyanya
1: yoka
0: ta mĩitĩrĩro
1: mĩnyũgũnyũgũ
0: mĩnyũgũnyũgũ yũka nĩ yagĩcoka gwitũ ona no gũkorwo marĩtwa rĩu mokoo mana harĩa
1: magũkomo
0: na nĩ magĩũka
1: nĩguo
0: mena 23-24 ona matiaruĩte tondũ kũrĩa gũtigithiaguo
1: nĩguo
0: tũgwĩka atĩa nao na nĩ macoka gwitũ
1: rĩu na ithuĩ tũgwĩka atĩrĩrĩ kimundu kiganoguo gukututie ndaga kihanoguo ni zo ndakirue no le toko patola ni atiri ni guchera machera kalo ni undu rathira twabe tuiguo guo
0: tikarithie ciana ciene
1: tudikarithie ciana ciene kigikoo ni undu rathira ni gukagioka ri ne hahi kona ruwa hamenywa atiri ni athuria nyumba ino na aria makiaraniria moranie urugano ruru ni atia nigetha makirucire monekana mudu ni aracoka kana ndu ni uguthira ndaiko icio ni uthoni ndu ikaragwo muro ta menyetwo ni ri guikaragwo ati ukaigwa mudu aikwira ni ndira miaka 22 kuma dauma kwa muthuri ona yo umite kwa kwa tukiuma ku ari 2 na riu no akimenya ona nginya ni muhiku ni riu turaria ndeto icio na ndikio turacokia ruwe mukaro tumarunge muiritu uyu woka ri uthoni wa vadie guka kuria ciuria ruciyo kanoke mwiretu witu wanyule mwatu negerete dali gwitwe hihi ni akinyete guku imokere kuria gwa ithe nigetha merwo na mani akinyete noka yara kinyire the nyanya cio tukoe leure na tode to icio tutingigiciaria turungi uha wa ngora wira inere ugucoka ni ndakwire guku ole wa haulati ukati ingira muci tukanywe ndubia kiure ki wanjuria indu angora mugunda ndagucokeria ni au ni ucokere hau kioke digo kuchokithia muji tukarario we uguthie we wathie tondu kaingi ni arume matubona matire na ciondo we uguthie wathie uvange muthenyoro guka okiumia geke uke twaranirie kuguo uguka nigetha twarie twarie tondu ni akinyete guku ri mundu ni ate tuigwe kana ni turacoka no kana ni turatiga anko ni gutiga turatiga ri me amenyugunyu kuno yoka guku ya twendithirie ta imiruri tukoo tukimenya viti yayo tukoo tukimenya kale gutwe kaito we wathie ni githotho ni wako ni gukura kuokue tutigona ciana citu tumenya magokola mara ciko ikirwo ni getha ikirwe
0: okay
1: ndo ndo tutie na tio thio ga ciira ciithie uga uga ngaga anga dire ciithie anga ndiroka iyo na novu guthie mwe na ke muire twito twegitio tolo nao ne magaga mukwali omuthi akaheta mono akiro magatiri e akiugaga ngaki agacoka thiku igiri magacemania makerana niwe wari na urimu na akaugo nawe wakiri na urimu magakithakania ukaigua ni macoka riu ona thuri metetwo ona matikwirwo ukuigua ciana ri ati mokire kwa thio kanitha i moka na kabikabwe ona kiondo aya ona twamenya ndari kuo tuona uriri ura waigitwo na thutha nyumba nduri hoi ndio kitena tumirigo na kiondo kai kirene muno tondu ona ni magire bagi tondu ona takwihitha kibagi keho kingituma gukindagira uku ikwangu kire kagio ge kahura ni
0: uki
1: kala ikunia na wale kiage gatuka kigagwo kahura na ikagarira gwo ui ndo igirire kahura gitigatuka ke mungo kirio gikwara dagiti na gukuchali ndo ligatuka gatuka ga ita kuwa mara urotengera no gichite jodo odi na kunia ibe ati bumenya ndali ku muna gikunia giokete ka ala kiria gikira nguo cha gikomba gita ku nduzura ati gikunia ke ugetire indo ni ku gita ku kiria ka gikomba kinene gika kiru nguo ga igwa kiro leta yo nduzura gibagi ke gana nduzura kioya ni ruoli tukona kikuo kinyamu kira kira igitwa ira kinyitanirwo hatire mundu ni athire riu na thuri maretetwo muji uyu moke mariririe ati oroka ne ugucoka nole riu matigwo na machonokete matina menya muiritu ni ati aratuire riria makona na kuni nete mori tondu akabathia horie thimuri akaboka huritwo ringi
0: ee neguo
1: riu auga nie baba riu johera ni ona ndaugite nikio marenda kubarithio tondu ona urimu mari naguo nigetherwo atige urimu tondu handu hari kuingira andu agimari hatienda ngaitha kuri rio akoro ni aingirire athuri na marekanira uthu ni undu ugucoko nigetha twambie kumenya kana ni cihi tugikira magongo na irue ri orire twanjia kuga ngai maikau mahana iria ithio ngai nore gwikinyari na ciikwo ri ukaigua muiritu ndaroneka akwi moke guku gwa kameme kwanirithia ati mundu witu ni urite ndaika ati na mundu ungi muona athiitu the nearest police station ndaika nini ito tutiamenya mundu rakara rokira ra maikia ruwe
0: ndungimenya
1: ukona ningi ni hande kwa ka sms ati ni oleka muhioko kundu akwito kagoga ti onirwe hurite zeovi na kibau ibau ine akokamenyo o ndwela zeovi no yake bau giki ni ndumiriri
0: ii ne ndumiriri maraheo
1: ati riu ndi guku
0: ne
1: kandi kwa wana wangu
0: mukavuka ii ne guku
1: kuko gwa lakuga airitu manjoka guku matige gututukania
0: okay.
1: Athia thie na choka choke no ndo waingira thuri areke othire no ria wambiririo ni athuri areke oninwo nio akori moiguithanithia gatagatiine choko kuri aciari mere tuona twalie na twaiguithania riu tiga gukiura ringi iraciari iratha makureke choke no thie na irathimo no menye irathimo ile mundu umagaraga nacio nicio imuturagi no wona wakunga na ni uramerite mautigo makinegena na inegena riri matigo makinegena nilo lega guchokia kwanja lega guchokia ukiuraga kana kamona ndora uta ukua ukua na ithie na mwena utoru kuri nguingi ni mwena onake tathike waku ni gete hukire
0: okay kwoguo tukimenya riu thoni ucio ni waku agia biyo ri hindo niguo tukwe mutaratara wa kuruithia ihe ici
1: mwona tukamba kwenda guchikiria muhirigaini
0: okay okay
1: ithie ihe uri
0: okay okay
1: Tuwecho keikiru wage. Icha bechi ingere. Icho keikiru wage. Tuwe nyilani ya getuera vio. Orojo no wage.
0: No malito mego ikara. Malia.
1: Malito maikale malito odo. Kuli dhino kula kuhona. Nekuli ikala kaluka utuwa kalidhia. Naka kile hedele tine nemono. Mwana. Taludia chamani tira la mudu ila malito wa matatu. Atepambia hikire kwa kedua lili. Na niyo na diale menjire. Na ika ikala kese jio getuwa lili. Leu na dire kolile na lili. Neku enwa leluo. Ate watu etuwa hu. Ukichawo etuwa hu. Ukichawo etuwa hu. Ndelangandu wati lili. Litwa lili ya wono kitha kala lili. Nyambe juge na kuhi. Litwa lili ya gile kuhikala lili ya.
0: Okay.
1: Mudo ikale na litwa lili. Noni ogage lili waligi. Anduma njite hu. Nikuli kuche jio. Na nikuli kuwa gere waligi.
0: Okay.
1: Mwana taka che jio litwa. Toro ungemoje jia hali mudu wangiyana nake hinyami ito kala liuda uga kiuwa kiki adu na maku yuwa taitana uga wega goma ya mudu uchi yoli nolua aduma kwenda ajuge roho kake kiuwa roho niku magigotada uga wega kia kiuwa kiku niyada manyita wega roho wa mudu uli uyoka gia roho wa mudu uli ya mudu uli ya tuiru
0: okay
1: na kikone kiyo kimetaka machumo no tukwela kuka kiko goma ya mudu yole yo ya gomele ya kuile niyo ikira mudu ine na nikio mudu etako mudu usio wacho kawa muche jiali wamuruta he mudu uchi ya tuetuo nole ya niyako kenete muno naka mweda muno wamuaji ya kumuheongi
0: okay.
1: Na keoge ya kena nige muno ni kutuo na aji ya kumutukia no menyele ya kwa beti ya kutukio lea maudhe na mialirie na mwishirie ni wamunengeroki mauthi mwalirie na mwishirie na kioki nikijuga ni mometa kwa machumo tono wa manea noguo ri riwa rineri ona wachoka wa moyo ge waga tatu ri atukalilo ni andu aya tatu kiongo ine yake kira kigiria kiongo giki gikahura ri mwetene ri niki na nokio kirekirwo machumo maya na maya na maya akinya andu agatukanirwo ni wega we wikite uguo kumenya atiriri hari uria wagiire gwika
0: okay.
1: Oho horoherie mundu uyu bale mume
0: kogwo leto lage wati ko sejio no to ikore tu ina hado to modo traigwa modo akiuga atiriri jetago Philip Opio na hamalika na hamuhe rega demo boy wa bare ya marigo na marigo mene wa

0: querela. Si lo coja a querer a la ega, ¡oy, tú, Katia!
1: Es yañita.
0: Ay, gatilla, ya tú tienes que tener, ya lo digo. Asante, Sara, DJ. Yes, from mena ina ere yuma nga huwa watu wanasema ni chonjo kabisa. Maudume sawa.
1: Tupeleke sawa sawa.
0: Yes, yes, yes. Ni kwega.
1: Hivyo?
0: Ni kwega vyo. Ito ziete wega. Na hei, nijirigete kuwana mudhuri ena dika nuwe karitho keho gathode kagatha. Dika nuwe karitho kawa ziete rugathirete. Thono na wedia wadha leutika ele uno sisia kere yali tha ni tukiuga ati
1: ni rathi if is it out ni thimo ya
0: kugembia guoko
1: ni rathi if is it out ni thimo
0: lewa na atariwa na nduka nyingire ndakoraga moi ni moi avenue ni hari na nduka nyingi muno ciatha ithiete ciikete ati
1: sithirite
0: ithirite na ndo ingere mekiraga tha no karora tha icio itithiaga
1: no yakwa ni rathi we
0: ndaiga tere ndo ingere mekiraga tha tha icio maitithiaga kindu ta 80% ndo makona tha guoko
1: ona rekira ona angitua kurora thomuri ni thasigana ri ni hinya muru ati arore guoko
0: acha
1: oyaga thimu
0: aka
1: hinya akwa ni thasigana
0: ona akarora
1: yes
0: atondu ku indo irathie ifacetwo out na ne ukinya handu atiru ati gukikira tha tawira dratarita si akwa muthenyo ngi
1: na riria wiri komeki
0: ra ngi na si kira majiro go ndirona no guthira thi sikire 20 kindu
1: yes
0: ko meaning tha iria dana gura ikinyete ru 20 something
1: yes
0: wanyita na ngi ndire ruwe roka
1: ndi
0: ndu gukiona
1: yes
0: riu na ngi ndu irathi si face to ngi
1: si face to out
0: si face to out no na karitho riu kau karitho kau gekiragwo ni andu aria macithondekaga tondu tha theini ri Ito nyam ina gudwe ka ne higa kana ne yakiria
1: ino ne higa
0: ne higa
1: ne higa
0: iria cia tene ri iria cia ri cia kindu twetaga majira
1: ya gukira
0: yes ya gutindika na majira cia ri na tunyamu tunini muno to cogs tunini muno na tunyamu tunini muno ati no nginya ugithondeka thayo wikire karitho kariko because party mwana ndunge ciona wanyita rau ndironete muthuri ungi ena kanyamu kau I think it was last Saturday ngiona akaruta akaharukia ritho tukimuria muthuri ka weciria atia akiuga no kwenjoy maira makwa matene
1: ti atene handu arathondekaga tha
0: Hay
1: que te aboco. Karaga kola PM komesa.
0: Kauga kola PM komesa. Agwici athondekaga tha tene.
1: Yes.
0: Alikuwa anatengeneza hizo vitu
1: kitambo. Mhm.
0: Nori wero sio lati ka fest?
1: Fest out.
0: Out. Tawara mundu ta PM one hari yali. Tha maita maingi akinjeria wero munene aruta no agucenjia tha mahiga hau. Izi rusi akira sia kireu.
1: Na gwikirira nga andu anga nyamuno kala kala mugaka ka ngari. Gwikira mahiga.
0: Mahiga?
1: Yes.
0: Na gwikira tha misivi. Ucio ni gwero ale ruo tigarite.
1: Yes.
0: Ni nyamuno mukore. Thimari wa ndangikira tondu hena ke mutumio gokira kimuigira biashara ya Mane Queen.